0: ma piki declare ngan de wera wa picha ka dok ne tet pengo vera me yali me ade kel bol pi pengo vera bribing da pengo vera bor da pengo vera ga yere rali wa piki recording me
1: what will you to a club on my pat pat speak for ma duan ma piki Yara por wiya bungwen ton nabi Ote kamete dero Imi ungechi kikupuluak
2: Pengo ma ana miro ni Umira bit one combat yole parliamentary group Pena ana nano ni Jimmy neo no keri war ma be Emto bu ma tut tut uno dongo ma duong Uweko cha mo kende Anywa bena kinywa arwa ba Bu ma no dong
1: Radio ma megi Duan ma pigi
0: Billy erene Ministry of Internal Affairs ye uyuko Nga ma wangwen waru It was a restrict Chene me yini chwari but jomu kër ma ci waxo but family ni waxo ñoo mi koñu gi mi yaa waxo ñoo mi koñu gi mi geeru but how many geeru a day guru kañ ma ñi romu wacc ni men ni ubiiru chaalu a do ke pa o meke wa ma gi chaalu ci ande gi waxo sa gi dik ak ma mu kër gi jaamu wa jaama ka ye do ka ta chaalu ci that will be regulated
1: yera por wi abun wen ton na beach speak farmer
3: ki kom lo wa contract ma ke ma ga chuk mon ti ki pasen ma dit ma no mer ke me de gunon pasen ma contract chuk e pe ke me ni ki so mi de jim mu ke ni a ma ber ti pi lo kha a wi wi ki wa ni ah administration ko ni ngai e ko ti administration no ngai ni na tu dor o te ko kar wa wa wi de po me de ba lo bi o kan fom ga mento no ni wi ro ate me tera ti ngai
1: Obedi Pierre Boru ya bungwan. Tonne a bit. Speak fama. Bon ma pekik. Ching, domwa malo cha. A malo ike me kilobo. Dano tema uchu uwago. Wek dung nywa kutamu ere.
0: E ase, te uke mo di chere kore lon pa dere. Ene kuka mi chere jirek bwako neyo. Chere e oni ka yiri kwa chere chere me miyoga. E di uke de mabe e kwa. Di kuma ya da damu. Now, kwa di kuka kwa ni chere lon pa dere. Nga uka li yuka mi chere lon pa dere.
1: Wajuli I yuk me yabwen. E o di kutuju. Cheng bara jani o kwe chia bich. Kwa pe incha wapa wiyari o miyok cha wangwen me otiko. I piyera boru wiyabungwen tanda.

0: Dakong ma bè ken ma juini. Ero bo wai ki megile tiano ki jo ma kele tiano ka gwerge. Ni ke nan rio wonyo ino la tian piti ma bè chi yen mi chat bo daktari. Daktari gi giti ki gi wu piu en liar eno ki piu pressure pa la tian kar ken gwak no le roma chukai pa la tian dako ki be rarango roma chukai pa ngon pa la tian. Ki don ki bi na ka la tian ti yue mo bè ka ti yue u yor yor tu twan ki bè no ngon daktari gi ti ki yo ma gi ngeyo ma ka fwen gi ngon mi ar go tim eto ma ado a chao ne gen ma kere ano ne put pa ti me ke na ti me wa ti ki fong ma wa pong ki wa chua lo regional hospital gen ma ke duane adverse effects following immunization ki pon fon me ano ne la tian na ano ki ngon ki ber chok kere era ma an do a chao ne kere ma na na wa jo gen ma kere ano put pa ti me te lo kene yara gwa yara ene ti mo ba ti ka ye kum ngon kum le tian ma mua don yara gwa yara ene ka gwa yara tian don ber ngon pe kwa ene wain ki le pa dakta ye wain ti life long ero gwa yara pe gen ngon yong ngon yong agwayar mo kene ke nan dak gwe ti ma la tian ene furu por ngon ki ene ma ga ene ne el ma wante gwa yara ene ker ka no la tian furu ti ga gwa yara ma nyo la wo
1: mere gwa
0: ful mere gwa mere wa ngene ne anyo ke gwaro don kirio yang chan no la tian ka dwa bungwen ne don tiog ba gwa na wen eto ma wan wati di chawa ene gwa ma anyo la tian don tiog ke dwa par bo chaw ke dwa bungwen ma eno mi obe de gwar ma gi ke don ka don dwa par bo la tian da mi ono ngukene eno ma nyote por gar wi ni redio wi wen ni ate twa le mot pengo fi ni hal nyal
1: ni hal nyal
0: man fu pe in twa mot eno ne mi fi ni hal nyal pa tian ma rio mi ano la tian do tiao no
1: aguer ne
0: aguer mo me yo wen la tian do ni ni kwe do ni hal nyal le kengo
1: ki tia ka aguer ka
0: tia aguer pi ande nge la tian do do mo be bu kwano pi an gang kwan le tian mu kan ri ai kan ka pa ri ai sudan south sudan tian ka ne wana ne riti an gen ti dua ta ka ni ka ru ka mo no riti an ngo pe ke gwar gi ti la tian gi twa no ngo nyu twa bi an ka nyo ti ka la tian riti an wa ke gwar gi a nyo an po ko ngo e kum riti an don wa do nge la nyor ban pe twa nyo mo be du ni radio a ni la tian ro be ru ki a wana be ju don ki e yin be nge me ne ngo ya na wa ma ju ni la tian ron ber ka bor ki data wai ni rani no spiane um la tian ti chwa
1: ti ber ka mal
0: ti ber ka mal ma mara so eno ni ben la nyot ma nyo ya liat wang ber ti e gen ma ke dwane conjunctivitis ron ber ti e wang la tian bo ka yo a kum la tian onyo ero onyo pa kum ene cha ka ki tung ku nyim tung ku tung ku nyim la te wi la tian na ke wa ne tu nyewe no do
1: tu nyime
0: tu ka ye ti ye ye wi la tian ti ye ne a ku ma na jake ke nyu ka me do ange ka eno me do ange ti do ra ku la tian wa ne yi ne ar me ku la tian o nyu er ke bang a i no pe bang e ki lu ne ma ki lu pa pla rashes no e no pe ngo pe bang e so I car eno ni ma la tian don la nyot eno tie no don rong ko ko twa nyo no do cha be ko ko ne ena I na no ene le tian mo ma no tie cha ko ere no da nyo ngo
1: ma o
0: ge o be no ti no ne gwa ka nyo ngo ta don ye chu li yang chon ka ngar mo ma ti ki tuo ma pa ten tie ki wa ko be ngo be ar ka ke ne ano ke lo ani isolation ma chur ta ok tim ginana wa chan ma ba no food sa na ta pe so ki tim ke ra ano ni wa ngo la tian ano po ko tu bo jo mu ke ne ki do be to wa ko lo nya ki go ki tu ano ne ma ba wa ko ano be do ka ke ne ka ka ma dan ko bi no kiramna mo la diet mo mo teki eh me mo mo teki eh guao.

0: ma piki declare ngan de wera wo picha ka dok nete pengo vera me yali mia der kilbol pi pengo vera bribing da pengo vera borda pengo vera ga yere rali wa piki recording
1: mi wa chweli to a global ma pat pat speak fama duan ma piki Yara por wi abongwe antonna be ote gamete dero imi ngich ki kupulwa
2: kengo ma ana miro ni umira bet one come to the parliamentary group yana ana nano ni jemi ne no keri wor ma be ento bu ma tutut no dongo ma duong we ko cha mo ken anywa be na ki nyar wa ba bu ma no dong
1: video ma megi duan ma pigi
0: bili yere ne minister of internal affairs ye uyugo na ma wan wen wor it was restrict jemi me yini chwar but jomu kaer ma ti wako both family ni gwako nyo me konyo gi mi yan gwako nyo me konyo gi mi geru but how many geru are there guru kany ma ini romu wachini men ni ubiru chalo aduki pa umiki wa magi chalo chende gi wako sa giti kakiri ma mu kaer gi jamu wa jama kaya do kato chalo chit that will be regulated
1: Yara poru wi abong wen tonna bitch speak fama
3: ikum lok wa contract make mare chuk mon tiki pasen ma dit manu mer ki me de gunong pasen me contract chuk e pege me ni ki so mi de jim mo keni ni a mak ber ki pilwa ka a wi wi ki wal ni ah administration ko ngai e ko ti administration na ngai ni na tu dor ate ko kar wa wo wi de pomme de bale bi ko ni pom gamento no ni wi ro ate me tela ti ngai
1: Obedi Pierre Boru ya bungwen. Tonne a bitch. Speak fama. Bon ma pekik. Wana ye gankal. Menino ka tiye kamale.
4: Ata da utono beno wajiwani. Kai miero niyan kama miero terriye. Ke niyan kama kakiye. Kikama ini jingye. Kema jeseno. Da uwa winyu bulu kukoro lep. Kai kayu dek kayu miero. Wana wa teyu katienu. Tonga kebi miero beru chief justice. Iyu kwewe kwaro chieta. Kai miero beru archbishop.
1: Ichaya pijemi weng, mire cha pigi. Kede wa rute wali kwe duwe la
5: bok mo guda. Wa mimi kare, mi look may junyi. Kompa yuwe ni, ara ya bi peri ane kuma. Kambi wichi wu style ma bi tiyu kere, ento wa mwakane bi pa bi wichi wu ento bi timme. Lutera mi achuri kuwe rupe du president pe kare malaj. Uturu temo, mao temo, guo logo, wo
1: Mana ye gankal, maloga tika tiki ye. Speak fama, what tell you, why you

0: kada romo komeci de tamu mer ne mer gicibi ro kan peno jemene do da hotel ma konye ben pek men ken matika kada kiki ko men en matini le wini vredo chawa netika rinyo mater total pe en manyo gwa beneti ken pen ka kenyo olo olo ki bebe ya ngine no iti mer ma be tika pale ki ti uti bukere yes min ben ana do fo ki ken bot en wer jemene tiju ko kato ko ma be pen en matini pen cha bu kene beno iti mer ma wine tika rem ki jema chira ria ter ento fo mer fo ya ye pe enemy a chel ko mi yor mada era mo ber futam tam ba bay wak jamne ticu ko kata ma bay la ba ki to per mo ke now e ki rechel ma dit ma tin tika kata ken pen a ti ka kan hana bi ne ni ci chot a mi o ben bot in ini nge ho e ni era ma tin e mi ru bi a char ma megi tin bay ku pe kon ki speak fm we ho ne ne o ti lo kore ko ma bay e ket ma bi a char ma megi mi er wat kwere ket ma no jima polo mi er kat kwere ya no wanna be cherkane ne wati el kore ko chot chot minu ni karo ki iwang chawa ma ket man ki komen dok pere mete no miero beti ker me karo ti kamaling now tin bene ki kome ene ye gen makiloni world teachers day gen ki kwer ma da ki mwaka ki mwaka ki mwaka ki mwaka tin min dua pichi du mea pa etelo bar ma make ki makiloni celebrating teachers creating lasting value. Ma competitive kadati ma chalo dir me Uganda National Teachers Union inato la win radio kamano dan ma pod ma pat pat bergen ki church ne gebru tiki ku enene yes man and don't get a chair ma dir ma da e wule buka kan any standing with teachers for over 60 years of protecting the professions min ket matika kareke eno ma ino pe niar ma tine okay ma nyori ka jok yiri ti yoga kenyo a war ki ken ma chale fony wa ko bene kona be chelo mer muziki mo chel la fonye mi awara eh ikar cha ka wino kok inen lu tieno weng ching malu dan weng tika lenge manu gin ma be ma da manu tika ka tika inen lu pwenye anywhere ko danu digiti ka karo ki ki tich ma gen gitike ti uneni tika ti tich mo ken eh tika ti tich mo ken la pwenye ido kiri idaro eno bika tich chot endo mi ko achel pa Judas la pwony ka e pwony ba pwony
1: la pwony Judas Wa mere ni fonyo wa gong, fonyo kit me kwa,
2: fonyo wa ba,
1: fonyo wa ba,
2: fonyo
1: wa, fonyo wa, yinda kene ni tiki diya na,
2: fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, fonyo wa, f

chere chuk chuk chuk mogoine auction ka ye chere mel sio ki jom kana de wonya de ino ne ngala mai tiyo yatre tiyo korine tiyo kolonga ni wen ki ki lela nyu ki pira pira no kare box sio yar me ka pare chuk ti kare me ti no ri me gine di kom chen kenyo so ya gikene ibi no ne yin pera mo yatre ne ma chil di ba la ne pe ne di a work ki kom chen korine di ga dwa ko kana ping fallaiza ne wen be ka mano so ka yin dong jabia jabia ne ne yin di ngwen me chere auction me tere yar ka ri ne yar ki me no be permanent e art normal je mane war ha wati ki yar ngo mane yar ngo mane ken ping wen ga yin e wilo en gira no di ga promoting lo me kan to feel lo ya no me yote dano mane magi waro a wara ki yar yar pe wa ki war ka war be art mane permanent but no yin ka wilo I gamle set a gamle set dir da fri da no nga da ti da no nga da ti er je mane magi waro waro en ken ping ka no gi tak pe na dir no no di pa de di dir ma no ti amor dir ma ko ti kwane ya gi kne bin on e pera no no ya ten speed ki don bena je mo kana pera ben tak ma manyote lok me chat e auction ne ti ak be pye ma ga yi dia ti ti ne wi ali ma no kanan ki gwar je me nio ki ma ga o bena bene bene pye ki ne me team ki ta ne ki don bena je mo kana pera tak ma me ra ki team ana ye ku be chani yari ya me fu ne ne ki ti ga choy ne o I chuk ma don yan me gwan ni kom counterfeit ki choy ne ne kam wati ke dul magi yuwa yarma pon ma no ne kagen go yubo ti ki temo ya tane ke no ke tamne ti ukere ka ke no ne ti tin ma be ke ni ko chwa le megi japan ke chwa le ki ki jamani ke chwa le ki china kon ka u don uganda ke ne da kon ki draro kan ke de kere ka ki draro ke de kere ngi ma wa inde chara ti do ngo do ki ye do inde ngo de chara chato ne so chato ne ne no ki no ki temo ke no ne tin ma be ki don jam kana pier ben tak ena ye inoni ki mini registration number mi cho UG kon slok ko gena mani gena mani gena mani kenyo maka ne na mena per wata ki na mo ke an me yat mo ke an so company mani no kana ya la wang lum no gen get down inoni inoni ga man de gen gino yingo chante mano don yini chulo cha mo choro be yat an mi ye mi chato ne ka yini chere kenya bena bi no bengo en no ticket on it Baby gamma make a China to be no kind of child, my child, and Manongo, Mano Piggy me, which is such a name, and Piggy more on a ticket in my bed. Man, Tito one, who be again a chain of peer, attack my noni, dear, Milwanicum counterfeit. Bene, girl my own and a coach money, Roma Benetero designing stick and air, be money coming, kill a young man and can he come. And again a year ago, not again, okay. So me one away, is a session now money, keep batch number money, Mugaracum yate. Kunyi me wa ko yin ngega che yato no beri yat mati dub nyo pe de yat mati dub ka yin na telo da bole yat mane ko ni with master na wan lu mane kenti ka no no dan no beri ka dub me duwa re da bene ki no ringo chuka ti ma be wa lu ma be ka no ti ma be da ngeo gina da ja o ti mele da ja o dub ke ti yat ta ne so ku be ja ni ka na company ku ka ro ki sil mo me no ni beri ko mo ka ro ma ri ya ri ma ta so ene mo ko ne ka ta ne pe ye ne ta no no me ngeen ti dub So me in my telephone, me ronge ne yari anene. Tie ma kache nan pere ki jema kona bi kwana ki yunge watu ngawa mer ki time. Sino me ronge ne anene dub. So ma pata yon bena ki lok me choy nene. Me ra in my telephone, reporting. Kit gino mo ken ma yin nero. Nga namo gok tiga dupi keting an yat. Nyo tiga dupi keting kodi. In gok tiga pekone gok sa katma piti tiga lako. Kita kodi nan kero me pekone me keli ro chante so manyote wati gera ke jomu kai matu ping ping kai magi nyaa gera kodi mayone no be process magi tielo ne tie er jomu mai mane chomo diek me ta wai tina peke na ko chen cha cha chato ne ene be gi tie so manyote yene me be no wai tolo kan den ga tiga tim gera ne pen ngawa wa tiga tim ne kete ne ki don gen ken me konye ne tene ga ko ti ro wa in wengo no be ro kamater so magi ene ye ngoma wana ro matima ne ki don magike kom jema waram tima jela mo to kanyane ena ye lok me on the inspection american ne jang kanel district ma pat pat watiki dao ban district gasol officer to ma pat pat ti district kanel moro chara noya chara bino gulu district chara moro chara kwen kwen wen be noningo no gitie so mera ki chak ne ki karo enforcement ma tera

0: Da mina nene dano ma gidiga charo kori gidiga lupu line ma mete lok me charo chuke bi jueko bet pere yin ke mero si chako mene chat ya pat kere ye but gina kira mo timine ke kane ne kira mo charo bot ka dano me ti group gere be bene ka mo ti group che o wala ringi atu wo chiki tayaro boto konyo ki tiyari fonyo wo chiki minu yate kone eno peki gen yara man nen mani yin tiyari yaar ni no kshan dikda ka yaar kuye nena mero bet pere pene nengo no chir no pi twaro an kira no yad beru kere no pi kere me yad wate ni mero bit kete hane so inspection mero te mero ma ping la diya roki mara weng wek no kere beti dun me ministry me fu gen ge bino ati mi inspection kere ge bino waro dukan na pat pat mingi yonene kache gira nyiti achana di charo gina bene so nyoro ne kere ge bino ya no kong ki ping kanye kong no kongo kong iti atimu ne moku bechane bewa tiki du la chel bai no ne ki ya wakilo ne hada Hada, mante kilone achole agro dealers association. Bero dul maki yawa, mene anane, gengo loo wijo maki charo yen kori ni, ki yak mi poro ni. Makache yen kwa katiki koko mo, me yen machala fu. Che ene andong, pene wanbe waini polikar, ka yin wile yati gamani, ke wak mi yi sit. Mano ka ki mi yi sit, non yin dokana yeti ye na machimbe di kono. So kilone rewa, geno kumate umane, ngwa matime kumate. Che ene andong lo choko ni chobu ni ngwa. Ngai gyo ki kono. So jigi donka nero bina ni rome one, jigi donka nero ngai jida ki mele laka njima njim. So man ina ye makai chen nero ni tika timu gina pea tiye, ya giko ne, yramo kwa nye lang chichiyo, ki loro otiyo, don pera mga, pera mga don chat, and chat jem en mifu. So magi beri jem kene maino ni, mele ini timu. Kidong, kene nero danu, danu kena bena, mele siyo kire nye diyo. Jemu kene, magi charo yere mele you know check be pe yene mere in togi ara chen we ka ina dul me nda gen go you know national drug authority ka no in the charo yen yere mi fu ne ne ko no yalla wan lum ko no ko di gi itaro ke mele ne tap ngere ke bo charo me gine ki charo magi ne lo ke ne so national drug gen gen no and yere mi fu yere mi lege ki winye gine ki padano tak go no mere in the itaro ne tap ki yere mi fu ne ne mi paro ne gin gi chago chani chero ke bene ki mero ni pok manongo en beru pere kene chani beru pere kene ato pat pat ki guaka iromo poko ne permanent yin di poko diyan beru ngo mano beru poko mano side kori beru ga cha side mi le beru tunga cha mano di permanent so man ina ye mano pedak ni poko kolo ne ba
1: yo kano karo kolo
0: karo kolo well well me kare di kenyo so ino ne man ina gin ma ino ne tika timi kubi chani ma bene ina gene ka ki mari gitima ne bi konyi ma tak so lok ma man me enforcement ki kupe mer ben ma be ki don ngo ma in ma tara fu ra mo gene ne na be count of it me a chen choj me kom yan po ni ay ma di di ki don me a rio no mo expand de be karo be mo ma ba pa ni ha ta yele po le mer ben ma la der no ki choj expand de no ma rio ma der ma rio ma der el ka chen yan ma ki choj expand de ti wa ma pa kata nyim so mere ke pen wi be ya te hone kidong bene be organic product bene wati ke jam ngloi lok me organic mana on is tam gi karo mana nyoro ni is certified so ene bene tie kidong be kodi be non ke be chan ke lo sil mugo ma ke kare kom kodi mani chwaer chwaer chwaer air time ke be de ge be kodi wine ero ke karo tie mani chwaer I chwaer ko tane kire dio kire star ko ngo ngo kare di na me on bene tie maka ni chwaer dugo ne ko dia na beru ko ma be ko nyo rama dugo ne ko dia ko ma di fake so ko be char ke na di ke ge ko di charo gloria baraka ge ano me ka be che I no no tie kiti ga yele ki dong yere mo ka no no and the session now te ko ra ke nyo so ka yi ngi o jeme I no ni pe ne ta me pe yele me wi do ne anyo ge mo ma ke pa ke mo ke cha ki la pa ne mo ko ki la beach I doge ne ne bi no no no gena ma no tie blue career so I know alarm me kara ni yoni ngo ko de ni ngo di satisfied no ki joy varieties we ko no ngo ngo ni no joy way ye and pepe on no tie ma blue chicken la nge ko man no tie ma ta so ene ki meo bo dul ma gi bo ko ni wa no ka ni yo bo ko ni di doge ki ta on so ka ni ni di ga cha la mi ma dung pere yoni ngo no mi pe ni ni pera ma be ko ni ma gi so ma be help jo ma gi nya ger ko ni bene ki meyo meni ka dong pere dong mi gine kura ai kwana so mage na jema pon ma pat pat ma tam no mere ini nan da win ma be da ka ritich dong mage ke ka wana bino gi kona ena ye watika dukine maraj atika tika lauman mi counterfeit umbire nge ene kaki mare lauman mi duplicating yo chato gina ti dupe umbire nge ene ilong iberi vuj ma ma ma pa kidak chena ma inti ma da kakong chule chena ma diet million ma duong so ma nyete eone mire ili nge ene beru gina raj kidong mi ario tika mi yo chan kidong bene keche ching dan pene nyi wilo gimane chena pere noya gikane pega kido gina mo so when you the chan no ti me a chan ji an dan well jemu kana ku be fu we mu go chaka we pi al bu ngane wie ku bai chan you know kero at bare mo wa ruma chen po long pene ti pe we a be fu ni ni so me o pi al tag ne dan me go lock ke me na no ke ne fu me gi me go be na back don ka yin ti ga go je ma don ti ka kwa ngala ya gi kana be no ga man de me cho lo me go no ngi be ngo ne be pi ti an no pene ti we ne o mana petiga no chante yan jana mo mer ke du boto kan yo kan yo mi yo ke jamo kan dong pere so mi man dan mer go ben mo wangi tolo dan uti kal chel ke dong nan ke tar ching mi lo ni lok man counterfeit
2: kakare nan ni guru jamo go tuju kor ki kore mala fu dong koni ka cher ka wel no ngi on ngo ngi ngo mo mer antim ka inde cher ka wel gere ko ri mati dub and mo megi me bi ke do ke ri giki pena chawo timo la fu mo na mo ngere ni farm tools ko ni penye we ni je mu kan mi fu de beno tiki kwangara kadong tiki kwangara mo ngere ni bene bi cher kan mo kwaar giti kono ino panga giti la tonge any mo do be bene ti kadong ti en bi ngere ni
0: me chel amel wati ne tiki dul mo gilo ni you boss you boss gen genero log me standard me jame me quality manyete kai ni bichara chao yubo chara cement chao yubo chara je mo mo yubo ga yubo ya ne no me re walk the board ge be kongi chero ngi ga che ngo ni ti ge wen ma ramu ti me ma wa ka ma be so ga ka ne na chara gen ge waro mo ge gen pe gen pe ba na mo gen be de ge twa mi kwanya ke re ba en ka ngo la ki ya grow ka ngo la ka me chara je me fu ge bieno ngi yo ngi yo no na je ma ti quality ne pe ti chara je ma ti ma pe jino we so ge bu kwanya be ka mi tere ngo pe pe na be ro gena me ro be ta ti ma ne so me wan wa ne je ma ge yu ga yu ne be ne ngo ja ko er ge pa ge ne be du be be ti mo ka ne ka ni to ge ma ne ta ne mu ma mo wa ha mo ngo ne kwa le ko ma ti pe ne yu ge kwa na ge yu ne ne so wa nyete wa ti ge companies ena wel ko any brand pe ta nyinga yende yu ma don ti e gwa nyinga na be be ne ka yini di company ma yu bo kwa er ma be ma wi po kwa er ma ne na gilo ne kuku ne wa
2: again ano ma we had a 12 ay karma don ka ke wi le kwa er ma ne no chal gwa na ti e ma be ka ti ore wa chat ne wi le ma chal gwa na ti e ne ni don gena daro ngi ma ta ma da
0: el ku be cha ne chal gwa na da ye ra ti kwa er na ye ra yo ti ma ma ka yi ko ji wi ko ti lang ma ne na go yang kwa ne ma gan le ga lang ene be don na ti e ra ma ndak ti ma ra ki ko dak duan la ngo dak pere so ma duan pene e on ka eto gena ma gena mura mura so we be cha dan po le ka cha ngo na na ti gwe na ti ka ko ko ma na ba chi ta ga wi ga mo yir ni ta ti ti wi ne pene nge ngo na ti kwe no be mi nyoro ti campaigns ma pol ma no ko be cha ngi nge ne pe bu je ma pol so yen ka e no we ro brand pe ta ka ni cha ngi ma ne we ni be na be be ki je ma ti quality we ro be la be na ne no ga ma ti campaign ngi no ni ngo kan ga yebe du jema do nge
2: te te kan pala kon ma pole do
0: te te te
2: ka bo do nge yo ma ta da ma kare lu nye a mi ndo wa yin no ka mo ge no ye
0: ka be ma ne te ka nya kan pala pa mi lo nye ka yi ti al kono ki wa ni ka twe
2: na lo char nye du ju ka mi ro no ka du
0: da ta ne ka yi ti al ka twe bi no na jema no ti du bi gan al ku be cha ma no ne nye yo pa ti ma be jema di quality jema di standard yin jara jara na di kuno so mi romero yele me yopo nying maraje dug nying ma be ba ho beti kal me be de kal me laj che man en again matia tamo ne gwa ka chenen dano gwa ga nyo gwa pan pen ya tamo gwa beti manak di kono gwa ba ke atira riyo makalo wa dugo lo
2: kakare
0: ya
2: beti mi ngen matie la win fredi tino wa mero kan yene ma chalo en la pu a per tek ba ne nywa ka chel ti wan wa win bene bene kar mo ken gen mon lo ni no do wo ko ki komi chi ene ben be konye yen me ane ane ti okay yo ma be kai no jemi fuma meki when you get magi what you get a kwa mo kan ko inje ko yero enyang kayar na tini ni mirigen ma tie kagok bene tigi la penyo gok nera muma chik chik arama gama chim mara ma chel kiken ni nota bira bira bira ngwena chela ngwen abichela abichela abich mini dia kumini matini nibi titawa kita ini nero ke ni jemenu miyara bai tie kwede ene kikidiko mini na matini ma chala fu lok nguwe ken peny ma da pedo berrien pa chingi ken chwe pa kwa kinga agini bat kori ma ini tiyu kere wene mera yini nani ti mabaya dok kika mabaya minu kien matie kikidiko meni na matini me bi kawa kelba ni ya gikile mera wadung na machim kidong jema chiku chiku wa lor
0: ya me gikune mera wachine ni dan ma pol gitiga yoke kikum jamini enene dan ma pol gitiga tima jamini enene siwa lega lega ne kanyini winye meni ya mabaya mani tiga tima ne chigiko kidong kani ngwaka winye mape ni ano ngama ngwaka na mera tim chak tema kere winyo beri kano wachine kere. Chiwa tiki gane, wato ubi nyako ngo, nyingi mabeye ya nfuwa maikuwa. Nenu dana mapolo gitiga winyo yubman, makai nana watiki upi wa Aaron, kigule university, nana watika winyo yubman mabeye, hile watiki Juliet, nana bena tiga winyo program man, leng, kichuk madit, nana watika kuwa ime bong, kitenge kenga nga gine, pitama mi uwa. So wadwaka foj madit na tuwa libao dana magimala winyo ready, spik mi ya makasa gyanu, adit pol,
2: Kakare, afo editual, mire bedon kele ane ya gikinele winyo. Vareo pi yen maiti ken penka kinyo, tam ki koin duchu, iramu limo agitanwe kule tuene ni no koinye o duchu. Kitma mire kere, wano bedo kancheng barja kichia dek. Kamano bene, wamiyo ngecho o duchu, kitma mire kere ki speak FM, jemene duchu waro kwa hariki kore. Aidu uchen, kawa nenu wang chamo kene matika binu, chawa udong de kia manok, michere wang chamo kene. Wane wa duro te daro.

0: Mencakup bau limu duki od lonyo paspik.
1: Awan lim lawin radio janto tibor wan lim kakan janto nyakan speak kanti jepe. Mar kiat menuji medonyo kiri lawin radio od lonyo paspik. Hello.
2: Awan lonyo paspik ye.
3: La wala palorem.
4: La wala palorem.
3: La wala palorem.